0: Esie broto brunch.
1: Mwene wetu leka wewe. Eh, kipikera kuchwe kifu.
2: Ande kandi kubona wana ruhanga wanji. Ama zuta niko katembile. Oru pichipichi guanjile kwa kanyongu uli ntaba jeans.
1: Hehehe. Oko tukarugayo mwene wetu. Birabi nitukufuga pipiki ya zama sanyarazi. Ezama futa tukazega nyira.
2: Eh, ezama kinyale za zira shwachi.
1: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjure. Aba Hirpa. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele iluwaru ya dokitaka kibogo. Guru wao, nechapa chabu kiloniki ya Gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya Spyro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga buchajinga. Kanywani no sakwe tungile pikipiki zinu. Hakivanjampora, hamuna cash. Kandinyo haba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chairperson yosi wanu. Avema babiri, hamuna endanga muntu. Osasule ya kasente katoito. Oye tungile pikipiki. Omusaha hibili zonka.
2: Pichipichaji, ye chikata Spyro. Nesente nchi, aharoni, ninga haka. E inamani minji munonga, era tembe sozi, etate ndeze wade na speedy, neribate mpanda lingwa, ogochicha jinjiri, omurundi gumwe, teka teka nisa hamuhanda, habokuba, tira faku shishikara, yawa nojivuga, ni hama hamuhanda, orukufujira ha speed yone yokuenda. Spare parts, za pichipichi echi kacha Spyro, zirihobu iho, omutawu ni ya kagadi, nevini mtuwe kabiona.
1: Omwaba Hirpa, Capital Investments Limited, eri nyanja yenyini, inyi haba kuenda kusubula pikipiki zinu, ombichweke vikuwa ukana, ni waba subuza, habeya factory. Nanya bagura kamukamu. Nanya ni mutangirwa. Iwo kwenda kumanye kusinga ho. Baterwa 0.82. Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nemu.
2: 0.3. Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.

0: Tekana! Tekana! Tekana iwa tekana! Edward Olinyi samwana wange!
1: Mwana nga chogere, agari ya chimura mchogere.

musango njagala nitwegeya kito olukiiko mbasaba nabeewala tubakooleyo bwe butazaawa nga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa omuli bamujja gye tuliteeseza.

0: Wanji.
1: Uwebale Edward Kuhereza.
0: Uwebale Kulirize Nganjani, ni uwa kando linka.
1: Ni hanu mukasasa kakindo kakumeo district.
0: Amabara ni uwasebo.
1: Ninyo kato aliganyira.
0: Uwebale kule radio.
1: Ati nyechi mbaeni ngamba.
0: Hmm.
1: DNA yebale kuija.
0: Mm-hmm.
1: Awakua wile bunu.
0: Hmm.
1: Tugenzele mmurembo muhiaka.
0: Hmm.
1: Bile mungu, bile mungu omuta agenda kukwana hanu, akwana hanu. Olize.
0: Ego waitu.
1: Wakumanya hotekerenu.
0: Hmm.
1: Na wecho wile bunu. Yeni yebare kuija abo kuba bwiza kumanya itugene.
0: Okay, kale sebo webale mno ndi line osuri. Hello.
2: Yes, hello.
0: Wanji.
2: Webale nte kanuza.
0: Nayi kuliriza baba.
2: Asante bakuma kugwe mwara kwa toke kiendeje.
0: Ego baba.
2: Yo ni nte kereza basaje na kyanga bareke kusiyena.
0: Ego.
2: Omara mukiri.
0: Mm.
2: Constitution zone za Uganda zihindukira je gini yarale.
0: Aha.
2: Se kana ye hinduka no kana bakazi betere mu mutima.
0: Okay.
2: Abo kwa bora constitution za ka hinduka nyinyi mukama wangi.
0: Mm.
2: Yo ni saba ne gere ke hinduka no kana bakazi basobora kuwetera baba za mazima.
0: Mm.
2: Yo mwana wa katata wao wao no wao.
0: Ego bab.
2: Ire ke nkizi yesi tugonza rohango tungo wao no ri tubaza manano kutayigu.
0: Ego bab.
2: Nastani baguma kugwa mwaro katoke kienjeje
0: disi. Nastani baguma.
2: Kangwere zekari zenu unge mkama wangi.
0: Boji webale babe kiseija.
2: Ok.
0: Kale papa. Nastani baguma. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Abena nkwa.
0: Wanji.
3: Abena nkwonge.
0: Nkwonge kibali.
3: Aya.
0: Wanji.
3: Abena kumanya mkwonge.
0: Hmm.
3: Okay.
0: Webale kuliriza. Okay. Webale msaidia asimire usimente kaniza webale nganjani. Hello. Radio. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Waitu.
4: Ngale programu.
0: Mm.
4: Nyawe ufima government sige kila viza kumuni nani nini wafu wewe.
0: Hmm.
4: Bakitamiru kutomeze wa vano ufitangu mwanta kukulisa. Gawu kibu mpaka huu hamu wawu. Ega wanaku mishaji na yoni nini sajika kutaji.
0: Onu Karoli?
4: Eee.
0: Hmm.
4: Karoli kanyangoma.
0: Karoli kanyangoma.
4: Eee.
0: Kalisivu. Radio.
5: Yes, Edward.
0: Wanji.
5: Webali program.
0: Webali kuliriza ni mlavu.
5: Mlavu mchikuna mchangwa.
0: Kupu zile msaijayu.
5: Wewe ndiye mchikuna mwili watu.
0: Mwebali kuwa mwili arwedi yo.
5: Chuma shiriho.
0: Ego tatu.
5: Kama mwangu urire.
0: Ego waitu.
5: Ewe ni kwa government ya kabirete.
0: Eko birekele.
5: Eko uko.
0: Hmm.
5: Mungure wanji terewa duku online.
0: Mm-hmm.
5: Trabado com a gente nem tudo já na tudo está nyawa na gavata tu.
0: Uhum.
5: Tu gente não conhece o musai. Sabo mano mano o anjo.
0: Uhum.
5: Avante sabo anjo.
0: Uhum.
5: Mugore mugove. Kani do kunda nye. Não é nem mugova gau menti isso homem camas gogo chama mugore na água na água.
0: Hmm.
5: A menti a cabeça.
0: Ok.
5: A tu mava no vanga na verga o povo.
0: Hmm.
5: Eh.
0: Webali mweni waitu ndi mulavu.
5: Chuma nchirio.
0: Kali. Yes. Kagadi Kibale Community Radio. Radio yankura kurona makamu nebiyaru. Eh. Msaji agambile government evireke. Agambile government ekoleki evireke. Ajakuba ine mukaziwe na muenda muno. Baina abana basatu. Asangi babiri tibali baayi, omu ni wo waayi. Amalira ya ukaine na mukaziwe. Saija mwine lavu. Mwine lavu muruhanga. Saija noika kutekereza anti. DNA. bagireke akwanye mukazi wange nkumwenda muno tujye kusanga tuina bana mukaga bana ati bali bange babiri bange tuwakane no mukazi eh seja seja lave kabatahe yekeyo wange tebayo eh ati uwo mukazi kampapu za mpulirize omukazi bwaba ira ine love hali oba nakugonza kike kimuletereize kuba ine abana batali bawe kanda bazaliro wawe hati wino ikaliza ndi aa mukazi wange kuba ni muenda muno kusanga abana bana batali bange babiri bali bange hati omukazi wange agende hakiri babireke radio
6: hello
0: mm.
6: Oraira
0: kase. Uba wanji?
6: Oraira
0: kase. Ndeire kurungira irota ni wa kandolinka?
6: Ninyo mugisa mali tani kuruga bugarama mukasoje.
0: Ego.
6: Tovi ne lindo kuro ya government ere sire.
0: Eh.
6: Lero kwantu mukiara akati bagavemu okuja kusanga abona abazingira abakazi baba kuba abana abakazi abazayira abana baheru ningi.
0: Eh.
6: No sanga makazao vino usinge.
0: Eh.
6: Nive gwanwana babo msaija busaye kya kulora bacho bwa kujya mu byoma no sanga ibintu bisobire kimwe.
0: Madam utaruga halaini ngusaba ko ngusaba ko abuze.
6: Eh.
0: Ogambira kusanga muri mu love ni mwegonza umusaija tayine kya kulora tayine kya manyire. Ati dieni ebwe kuija neta buramaka
6: era ni bitabukira kima kuriwo kujirora nko waheru maka za bandi nano birora
0: madam
6: baitu nyine ko muka naba atakubirora
0: madam
6: wan
0: nko mukazi kike kikuretereza kuzara abana aheru kando li maka go msaija
6: harobo kusango mukazi omusaija na naja kufakasa na maraye umuaka ati kiretero mkazi sujia he
0: hey.
6: Ati obo akuija akasango inene